0: The time is 10 o'clock.
1: Biang un balak a darawa darawa machiririk dun riri ya koi diphtheria dual community ngur lembrongal dual diphtheria riri tengun yo kamrit ririk mram warpam na olgun unituni maram dual diphtheria riri aito jichi malamachi dara warna koro yangara koro warpam rumbalongur karipun mayang nitu machiririk dun kangurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun. Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabango numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Yo, bukmak. Aray ako, bije, manungur ka tiara wakitan da arts ngo ka numga ngama 88.9 FM to ay yulung rere ngo. Yo, yo.

Arakoya ko abanunji ala kribi ara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngrang ara kura nina kalopa ka radio grong ara to la wanga ngora yul ngo radio atko abalanya.

0: Yo, ngone ni makan nga kol kali ko mak ngone ni kuaya nga telingoy rirakai. Kaya nga nakon mga ngucila kala ngone nga nakon wal nga tini pijay rongin. Kana ngone man mak ngala daw lemur ka nga ma nanok kala nga uya pala niya tuwala di ngone tiang ikama ngucila kala mga kaya nakon manik kayo. Taro ay mukha ngulika dalil ngayon ngayon niya millions of people around the world celebrate Easter. Ka Easter Sunday. Mukha niya nakon ngayon daw kanga nakon lakaram duyongor jurangor after na kunungun 40 days ko wala ngoli priya ka fasting ya dual na kun ngatam rito kanina o jama kabingori na kun durarangor ngoli Eastern Christian community malangoli na kun celebrate ya na kun mirito ya lea briya miri wala niya pijan ka na kun ngurungi di waloy o diang waloy Easter miri waloy wala ngoli candle malabatabatan church kur kabriya katura niya ko yangal kakai kwala ngoli na kon ripunyuloka celebrate nganya nguni ngai wala ngatin ngai rongin dinga nangor kawa kai nguni ngoli wala ngoli ka chocolate malaluka celebrate pichan ngatak koro Easter nyuara ngai ngoli happen different dates to malan na kon yapala nya between March 21st kabalan April 25th every year ka third day yo ngoli celebrating Jesus wal na cross ngor kamulo ngor nguni dinga Good Friday na yako. Nguni nguli cross ngurunya, kamulo ngurunya na nukal celebrate. Ka this year, ka Sunday yuto na kon April yo, limur Easter celebrate. Tunga mirumala limur akun wakany ngundi aktao, nguni Easter egg tuwal ngay symbol. Symbol yan na kon meli, makurum lakram ga, unguru lakram ga. Yibi yan. Duan ya, balanda kuru na kon turaya ko yang muni di room simbol nganya na ngay dal Easter egg ka mailing ngay nguni newness and new life ka rebirth tuwali di ngay nguni nakon mailing nguni nguli mapu ya ka mangu chila karam Easter egg tun ka celebrate yang nguni nguli ka nakon memory nguli nanu ka rebirth nan nguni Jesus Christ ko ka jemen bu yum kawala dole ngurung immigrants to mala na kon celebrate yurung na America yan na kon gadwali di tao ngura ya pala nyali murung limurung li ka yan pawala nuri puny tao muri na pai mala jokolet Easter egg pala tarpa tarpa na Easter egg han kon luka tu ka jamar kule ya pala nya ka rabbit chocolate mala ni yo tuan muka tao tu macin mangama ngara muka ripuny macin dal mangit tere de bele tuan dia nguni balanya miri na kun nguni 19th century ngai marji dawat dawari na nguni tunggara na kun nguni lemu kajena ka 20th century tuan dia nguni balanya miri ngara ka na kun nguni try daw rungan ram balai di 19th century lil balanya miri yang ngai tu nguni na kun duali di room change na mala na kun tuka na man ga jaman tuka na kun changes na miri tren na kun yin ngai tuka happen na kun Easter celebration or rom or kang nguni walal kan na kun bicheri di daw la karangal nguni walal na kun ngay kan nguni na kun ngay kan nguni jambi na idea of Easter changes malang ngay kan nguni na kun malang dulu na jama miri angal na shop jama miri na kan taon gurupar la karangal na candy spoon na lali rabbits e pala niya mala pala niya miri na ngay nguni na kun nguru yiri yur Easter celebration ya. Ka Easter bunny chocolate ya. Ka balakan nguni jamar koleo ya. Ka daun lakarangan nguni rabbit na. Kuruparkan mapu mala. Ka lali mala yur basket mire. Yur nata walu ya. Morning mire yur Easter Sunday yu walu. Ka nakuli murunguli ka celebrate ya dual nakun nguni din walo bilin na. Jisu ngay tinggal nangor walang atin. Nguni ngay baktor limurong warpam ko ka Good Friday walu nganya walal crucifying ya yuru paman pir thousands of years ago. Yuru dao limurong uli ka nakun ngama nguni third day yo ngay walang atin tinggal nangor. Ka nguni nakun ngay nguni rungir walang atir tinggal nangor kabulong ay nada 40 years ko nina di almunatangor. Disciples kalmalan nanukalang awal. kangoni din na kongoni rebirth jamaile. Ka Easter nga idol festival nguni nguli ka Christian dumalayul ngui celebrate marga walal tuka kuyanga nguni chiso dingangal kapulo nga iwal ngatin. Yo. Katwali idi nguni limurong nakon dao meritir gorore around na nga idwali di Easter mele kanako limurong nguli ka nakon celebrate. Yo. Katawin mo kadwal. Kabuk mako limurong. Ka nga kulian makandal. Tau dao show yol nga radio.
1: Yo, you're ready.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, I'm Yako Andrew Gurui. Katura mga dao na pa nga. Bula-bula building nga. Ka dao mayam lady school eh. Na pa yung mala. Na mali dao. Weaving jama. Tinalanga na pa. Jama dan lang ko. Ka ni mala introducing tanang laro yala. Yon mala ka dao jama jinang bula.
2: Yo, hello. Ngaray ako. Pananda ko Jennifer. Kayo nung korbulok-bulok. Kami ngitin nga ra witik kalmarangal kentpal gail pawar hadi ang unbala na puring gagama doar mali narak kalangay ga wakoy yurdoar bola bola na priya kami ng grupan jamar kulit nan mala rom mala bala nya mala mayo
1: ni mo kaling dao ni mato grupan dipal na yung kam na nakon first yan mali ni maram Nana confessed down in Mariki Bushkur, Madame Na, Kalas Mala.
2: Bring it in Napoleon on you. Morong on Napoleon, a little choreogramma, and single Camille Comala. What Madame Gunga Mala? Amangochi Gorpan Mala, no way. Kala Mala. Palawa Paraman. Palamring it in a only room or Mala. Minchie Butalak. Ka read one make comment ye balanya muna tang urian bush kalayan natural ngay edwar yul nguyan minche na pore nyale mai ge kom ka patan na pole ngoni minche butalak yur mil mana pana na pole ngoni minche eshista miko koman read koman Eling on the read that a marman mint ye butalak ka read. Hal na pele brown one jamara munata or mint ye. Eling on the brown there na, your mint ye marman. More ka brown na. Ring mingitin mitin rakalangal and momo al witty kalmrangal. Kating on bala wako al narakalga mari walna. Mingitin dawal yakaya young people jamala napurungal na. Kabalanya, ano makai nga mayul ng radio?
1: Yung ayam yako Andrew Guru kacor magdang pula pula, napa nga? Ngayon dong saya ka, hindi bilang radio ng yung wangan yung daro napa nga? Chama ng napa maling seripe chama mula, daw rakam napa webing be, ka wipe pula maling yala dalang rakam. Ana bilang up ramai kita antingo neko bilang orang, mula nako mencuri.
3: Yo dual muka la perkanda wina kon mengi urupan jamar kulin yo long ektibri na lemurong ektibri bal nakon repire ka maka jamar kulin lenengan country or ka na balanya nakun wang amat main gurupan ga main gurupan ga urut rei pri nakun balanya na pukalan main gurupan dua limurung yo long activity limur tu dele in ball jamar kuling ga main gurupan limurung urum ko ini dia yang balanya nakun jamar kuling ai mar mang ulur ka dal balang ona balan da yo ngo ka limur tu dele limurung urum dalkum
1: jaman malan malang dole main mak ne nakun le gong da ja balanya ngur malang ne Jama, ano ako rin mali na kunyaan ko man?
3: Yo, pala niya na kun tuwal kong ka jama, maling kagurupan ka jama kuling, kagamon ko ka ngamin, marangay ito yan lang umiling ko niyo ito maling getir, tiyang bala, yan lang umiling ko, ito ka na nung ay jama, pala na kun gamon ko, kagara, kabala niya malabati, ngayto, ngulungi maraka, yan lang umiling nina, nanukal na yung mala, materials to mala,
1: Bula bula shop lila.
3: Bula bula lila.
1: Ya la alto ni nakon visitors comes in from Ripong or Wangangor. Adipalo na yung shop lila alto na makanya paim dipong, right?
3: Yo. Ya la marang alto ni. Ya la umiru na prokadal malang maring gurupan ya. Marangay palandato ya la maring gitir na limuruka maram mo na limurung mala. Materials kung na nakunbal niya bush mo, markawal tumaring gitri de ka limur kadal na kun sharing limur culture balanda ka yo yo
1: manmak
3: you are listening to 88.9 your radio the beginning
1: yo I am yako Andrew Guru katro mga dong na pa bola bola shop ka na pa ro Karen Nawanga na ro kam dao tina ko ladies pu na pa dalga tango jama waving jama na pa man kun ga ka yo
4: yo Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Yo, it's good to be here at Bulabula Arts joining in.
1: So, na anong position? Doing what?
4: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Man mak taper. Yo, nung mga nga mayon ng radio, 88 na dyan bula-bula shop nga.
5: Piyangon bala ka darawa-darawa machiririk dun. Riri yakoy diphtheria ay dual community ng lumrungal. Dual diphtheria riri, piyangon yo ka mriti ririk maram warapam na yolongon. Ngunito ni maram dual diphtheria riri, ito jichi mala machidara warna koro yangara koro warapam rumbalongor. Karipon, mayang nito machiririk dun. Kangurungi din nito bayangon ngamatam gangri yun. Chakchen nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
6: Hi, this is Benno from Ngawi Enterprises. You're listening to Yungul Radio in Galawinku 88.9.

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Yo, ngara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ng radio. Napo ang dalawang namin. Ti alma pro. Yo lengon chuchuch na.
2: Yo, ka welcome. Tango yo ng manikayo awa.

Yo dole, de la, yana dole, numalango yuto, malayungu. Nanarao ga, nanarao. Nangay, mayali manikay. Ngayongro mo, nakongro ni manikay ya. Tawatun, kaya dole nga panglo na. Ka turangay korang urabichan. Wangu bini duradop tuna bini. Tuali nana lo, yalungu wangu, nama langku jamur kulu. Ka ngana lo. Apulu tika yuribu malanya unya bili, nama alina madiala. Ongali malanya, manikai malanya. Yo, wajole ya. Mara ko lakra mani kai numaduli na ngara na kadaro ngako mangal le taro ka mangal le mani kai yo gorbara dora mani kai yo pulungo ya mondal na nini nangaya balkuna dolma bongol meria kuna ngara kurar rungi kadole ya na Mulai ngeli jani ya, ngan ada anak anak nama langgo, aman nama rubrikan, balanya.

0: Yul ngurai dia ramen kening.
1: Tuan Jawa lo nai nakrok na PM munagon kalkimak ngura na mirwalo.
2: Biangun bala ka darawa darawa makiririk dun. Riri yakui diphtheria dual community ngur lembrongal. Tuwal diphtheria riri tengun jo ka mritri ririk mram warpam na yolungun. Munituni maram dual diphtheria riri kaito jichi mala makidara warna koro yangara koro warpam rumbalongur. Karipun mayang nitu makiririk dun. Ka ngurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun. Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram, ka free daily di community ngur local clinic ngur.
3: Yo, ngara nyako, hango, kayo ngokota ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mingon darako, komat, ngari mingon darako, tatoy, kawako mingon darako, kalpo. Ngaman na maka yung uwe reyo, di ar kala, kayo lingon.

Taru bana bina lalin boe, taru lol wala uwa. Ne angana marandara te yaru tambe ne gamba ningu salema vindoro ta gina ngaleliwa. Koso lolo salabu ulo isana wari ngalangelo rawezi yaru ware arewe. Buru tembi ya manu sinara koi bondo lua ilo tage yangang lolo ure ure. Dare tanu.

0: Yo, walam dango 10 p.m. na.
1: Piyang un balaka, darawa machiririk dun. Riri yakoy diphtheria dual community ng lumrungal. Tuwal diphtheria riri, piyang un yoga mrit ririk mram warpam na yolungon. Ngunito ni maram dual diphtheria riri, ito jichi malamachi dara, warna koro yangara koro warpam rumbalungur. Karipun, mayang nito machiririk dun. Kangurungi din dito bayangun ngamatam gangir yun. Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
2: Now we enterprises, ngara Justin Gauritja, abuturutun jenu makadiala 88.9 FM Yolngo Radio, kalewin ko.
3: Yo, R&B numa kadunja nga maga hip-hop Yolngo Radio ngur.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam no meka 88.9 FM yung radio ka chunya dap.

Arakoya ko abanunji ala ribian ala na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngara kura nina kalopa ka radio grungara to la wanga ngora yul mo radio at ko abalanya

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo, nama nga mayul ng radio ramen gining katiul kurka kaya talamra dual mak radio nga madial balagum murugat chirkun galik ngor. Thank you.

0: Yo bookmark. Ulit makanga madipong yung radio. Kapuyak.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: So ngulil lemruto luka ngatta, tuwal ngatta marci turwarangor, palagulun lil, rakikor, ngatta poy. Ani?
3: Yo, ya pa?
2: Katina ka lemrungal kulungor. Duwal ngatta pagpaktun ni mukunintira. Ani?
3: Yo.
2: Gabengo, duwal nu mukunin ngatta mala. Tumarati kurkurlil gulang boy. Gabengo, duwal marati kulang kor. Puk maklil rumbal lil.
3: Yo.
2: Limarong rumbal. Chal, chukaw. Lurkungo, genjargo.
3: Yeah, bichan.
2: Pengor, limaro ng ulito luka ngata. Kaduwa ngata martipuk maklil rumbalil. Pengor, limaro ng nganak, tubaki, juka, genjargo.
3: Yeah, bichan. Yo, ngunin mga kulia paong dao, pili. Ngunin limaro luka na kung ngata, ngunin mala. Ngayong uli maricing uli, ngayong ngay luka na lalbala, kulon lingul ngayong uli, bakbak tun ngayong yumur ko ir, kangon ni yumur ko mala, bak tun ngayong uli ngata mala, ngayong uli nalcan juka ir.
2: Yo.
3: Pala ngay tungo ni juka ir niya ngayong uli, bala ngayong uli ni kul ngira, kur nguna manggo kur, pala ngayon malto na ruyo na ngurukun manggo po yun ngurukur po yun. Pala bukmakla rumbalil limurunggal. Ngayon ito gurupan limurung ganjar. Ngulan naku malango jamaw malango.
2: Yo.
3: Yo, wal kaya pala.
2: Yo. So, limurung nganak, ka limurung mamrungbrung, ka limurung dorto, ka borowit, ka ngulan na rumbal po. Bukmakjal, cukaw.
3: Yung nilimurong na kun bambrong-brong, kadur-tur, puru-uit, ting-ding-di ka na, malana ngalikarumbal yung gurukam, muna wala limurong jal, nguruki ijukaw, marangay ito limurong rumbal, dual jam, mamiliyam walal. Yung na, ya pa, tangang juka.
2: Yaka, yan lurkun.
3: Ma.
2: So, ngulilimurong luka dirti po yung ata, palanya ganggori. Kedua ganggeri marci kulun lil, kabak paktun nyumukun intir, kamarci kurkur rumbal lil. Kabengo limurung rumbal, duparki, lurkun juka, kenjargo. Yur paingu baitin nyewo juka.
3: Yo, ya pa?
2: Yur, nguli limurutu luka palando wemun yang balanya biscuits. Juka mirmiritir.
3: Yo.
2: Ngani biscuit tu marci kulon lil. Ka pak-paktun numukun intir ka bingo pala marci kur-kur rumbal lil. Ka bingo limarong rumbal dupaki lurkun joka genjargo. Yor tangan joka baitin nyewoy ka ngora rumbal ngor.
3: Yo, ya pa. Pijan itu adalah kangal yakam. Muni malangata, muni ikan lakangal ngatil. Palayan akong biskit, lali, cake, soft drinks, kudil, ice cream. Palanya malangata, muni nilakangal, muni akong limuling, muni malaloka. Marki ngayli ka, muni gulun, palangayli, muni bakto-bakto na yumur ko ira. Palangayli, marki ngayli, manggo kuro. Muruki manggo kuro kumalton. Pukmak lalikyalang kalurum balil. Kamaram ngay lingon ni Lichalang Rumbal yo Joka ngon ni Lurkun.
2: Yo.
3: Marangay ito Lichalang Rumbal Jama Mirir.
2: Yo.
3: Kulungi Lurkun to Jokay.
2: Yo. Ka talawa Joka baitin niyo woy. Ka ngora Rumbal ngon limarunggal.
3: Why yo alak?
2: Yo.
3: Kangon ni ngoy di ngay ngon ni Lurkun maram rumba yo limurong gal jama ngailing jama ngailing kanyar guru pan di jalan ka wrip ngailing uni jo kamala ka gol yo na
2: yo
3: uni len banjing anak murang ani rumba ngura li jalan
2: yo yo yo yo well
3: ma ya pa
2: ngulin limurong to look ka dual mata every day bit jambili bit jambili bit jambili
3: eh
2: after many years all of that leftover sugar by the new joker will start to damage our bodies.
3: Why you wal?
2: Yo.
3: Why you nguna ya pela krang al wal kali kali bicar kam. Nguni ngali tu kadu ali malangatta. Luka ngali tu kabicar beli tu ngarang ngopan ngali tu kaluka. Rain ngopan bicar beli. Kangai nguni di. Ngai tu ngutan ngai tu darwatir.
2: Yo.
3: Palang ngai tu lecalang. Rumbal na yai kurkum una jina mala na nakun mala rumbal ngai tu yai kurkum affecting yang ngai tu
2: yo so the sugar turns into fat and gets stored in our bodies like in our on our tummy
3: yo
2: but also it hurts our body our kidneys our heart our brains and maybe later we'll get diabetes
3: yang unan walal Ngaman maka, nguni limule luka joka, tangang mreti nguni ngatay muka ngay nguli nguni piliyun ya ngay tunguni joka ira jinawan. Ka ngay tunguni joka maram ngurung kulang buyo kurukuryo kurupan rao kanjar guli calanyi lurukun. Ka wripun ngay tu joka, ka rumbal ngurali calang panjiyun, ka nguni joka, ngay to darwatir ang uning alito ka luka bichan bili darwatir niya ngay to nguni bala ngay to nguni nganjala yun ja jukur tira ngay to nguni darwatir ang ngay to ngutan malanamira ngay to ngulungi jukay yun ngay to jukur tira
2: yo
3: kana yan lang umir niya ngay to lichalang ngulungi di bili ngay tam ngay to lichalang na ngay tam lichalang ngay to dodruk ngay tam Lichalang ay to kidney ngay tam. Muna rumbal yun na ngali kagama. Kaya lang umir niya, mak ngali to diabetics na yulungo.
2: Yo.
3: Muna bichan ngay kadaw lakaram.
2: Yo. O dialysis mir, o heart attack mir.
3: Muna ni mo to rinim maram.
2: Yo.
3: Dialysing mura ngali to, o ngali to heart attack na.
2: Yo.
3: Pilingurong iti.
2: Yo.
3: Yaw, yapa.
2: Once, limaro, Mangitir diak tau ka pingo limelo to malajarion na ngara dolo ka main maktir tipoy o vegetables mala o rice ka noodles o ngara dolo ka chuko meritir ngata para nya biscuits o soft drinks.
3: Yo, una nga ibikari ya pala kalkam. Nguna ngalito ngalipi yul ngoy malajari yun ngata na ngalito luka nguna ngata ngamakur nguna ngata nguni ngalito maram shop nguna ngata ngalito luka ngamakur nguni ngay lakra ngalipay o na ngalito luka ngata nguni lichalang ngoy najari yun na raw Angatan mo kang ni man makya malangay bili lakra ng aliapay.
2: Yo.
3: Yo. Yo, yapa. Ngatul nga lang na yung ang doon bulo.
2: Hmm.
3: Tiyakam. Muna malangatang ni lakra ng blanya na kon sweets malangatang kon biscuit, cake, chips, cordial, ka ice cream, Bala niya malangon ni o chocolate. Bala niya malangatan. Nalchan na portukang ni Luka. Wangay mir. O bichan bilin na portukang Luka. Na ngayon ngurukay ka room. Barangay yung room. Tao.
2: Yo. Wangay mir. That's okay. Yuri yaka bichan bili bichan bili.
3: Yo wala.
2: Yo.
3: Ma.
2: So yaka drinking wangay maramalurkon o soft drink mala every day. O yaka... Limro dulu ka biscuits every day. Yaka main mak. Bili tangan joka dupai tinyoi. Kangora limro ngal rumbal ngo ane. Yor wangain mir. maybe once a month or twice a month. It's not so bad.
3: Yo, why wala lang una ng mga kulya pong dao. Una ngay kabichan barangay yon kam dao nyan ngunguro kay din malang nilimuli kaluk kabichan bile. Una ngay kabichan wanga dao kam iya kaluk yung atang di mala. Una ngay lakrang aliyap ay bala nyan akun biscuit, lali, gai, chips, soft drink, cordial, ice cream, chocolate pala niya malang ata ngunin ngay lakang aliyapay. Nguna yan bingalito kaduan niya malang lukang ata. Aon li ngunin ngalito jal tinakon mak na wangay ngalindi.
2: No.
3: Ngalito lukang ngunin din malang ata. Marang ito yaka juka li charangal darwatir tiyal rumbal ngur.
2: Yo. Yo, yo, yo, yapa.
3: Ma, yapa, markap mire.
2: Yo.

0: Yolngu Radio.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: Yo, ngaragalikali, Dr. Lisa, kaduwal pukunawe, ngarakuyapa miringo. Ka kato, linyo wanganamin, matayal kamurniangan ni.
3: Yo. Iyo ya pa. Ka di ang balang arat na ngang ton. Nalchan no manguli grupan yutan yoto nyo ni nga ito. Ngata luka na mirir. Ka nalchan no manguli grupan ngata jamar kuli numalang.
2: If we think about rangi poy ngata, gadudji poy ngata, gonyal mala, matayal mala. Para nya miya puno may palguya.
3: Yo.
2: Chinaga tuwal ngatong organg ora tarawa gonyil yan lurkon jukur. Kalimarong rumbal du baki gonyil ngutan araw.
3: Yo.
2: So warakan main makjamar kuluyo.
3: Yo.
2: Pili walalang rumbal du baki gonyil ngutan araw.
3: Yang unang ako naman. Muna warakan malangay lakangal, kana wangay warakan malangay kuya mala. O warakan yan mala.
2: Warakan miya puno may pal guya, bukmak.
3: Ya pala niya, warakan bukmak. Muna ngay lakangal, muna ngay kangura na konyil.
2: Yo.
3: Ngay tulok ka, muna jamar kulingun hindi ngay tulok ka konyil. Warakan mala. Ngay tunga niya narumbal ngutan maram.
2: Yo.
3: Manymakum.
2: Yo.
3: Ma.
2: Kayan lur kun jukur. So wala lang rumbal dubaki jukur. Genjargo. Yuriyaka wala lang rumbal jal tangan jukur go.
3: Iya nguna. Uni wal tuluka nguna mala. Piling nguna wala lang rumbal. Cukur ko hindi yaka jal, nguna walang wal rumbal jal, nyumukunin ko yan cukur ko. Nguni wal tuluka nguna kunyil mala, nguni walang rumbal jajal, nyumukunin ko cukur ko ngani.
2: Yo. So ngandit miring mo mala, ka parents mala, main mak walal dugurupan matayal, jamar kuliwal, yor... Yaka jokur mirimiritir ngata palanya takeaway malaga fried chicken ga dim sims ane.
3: Yo.
2: Yan main mak matayal palanya steak ga chicken balawan mirio ga eggs ga tuna ane.
3: Yo.
2: O dilti boy yungo boy matayal ngata.
3: Yo ga na muna unilimur ngadip miringo walal jamar kuleo unilimur mga kuliah paong tao. Nguna nga lito gurupan walang palanya mala menymak mala matayal. Palanya na kung chicken, yur ngay chicken yang ni barawan mirio.
2: Yo.
3: Ka steak, ga mapo, ga lamb, ga tuna, palanya mala.
2: Yo.
3: Ka wangay ngunyo. Ngunan pala limuro ngun ngata. Dikipoy na. Palanya imala ngata. Limutu ka guru panjamar kulit malan limurung.
2: Yo. Pili. All that leftover fat. All that paitinyo wo jukur. Even if the children don't look fat, later, we know that

0: fat can make them very sick. They can get diabetes and all those other illnesses we talked about.
1: Balanya na kuni apa kam? Unilimur tu kangat taguro panjamar kuling. Unimala pilewalang unarum baliyakajal walang tu tangang tiri cukur. Kaya lang umiring uniwal to ka luka ganal siya na walal to limur to malajar in walang ngata gurupan. Otherwise, uningal ito yaka ngata malajar in gurupan walang walang jato yalang umiring ya rikto na.
0: Yo, diabetes merir o heart attack merin ay. And when they're really young, like in 20 or 30 or 40, yeah, so still young men and women.
1: Yeah, pichar mo nang ako na mayapa ang tao. Mo nang ay tunga li chala nga ata mo nang ay ngon na li titong karang mo nang 20 or 30 or kastil nga ito li chala nga ata miyan. Ani yapa? Ma.
0: Doctors, mala, walal mak marangal. Ngon na limaro dugurupan takeaway malaga yatkur ngata mala. Jamar kuliyu. Kayala lang umiri, walal jamar kuli mala. Jamar kuli, walal du riri miri yir.
1: Ma, nguna ngay marang ito malang marangal bicar kam tao li murong. Nguni ngali tuka jamar kuli nguru pan ngata nguna tay kawai pui mala. Ngata, kayala lang umiri nguni, yaka ngali maringi, ngay tunguni yu to ririkto na. Nata na kun ngay to ririktun.
0: 20 tungaramir or 30 or 40. Young men and women.
1: Young una nga man maka. Muna di mala aich ngay lakra ngali apay. Muna ngali to bala niya mili niya likilang jamar kuling ga ririkto na. Yu.
0: And it's the same for Mernyang ngata. Remember ni numaguya nga ngaralakara nga summer nga ngata juka mir miriter pela nga biscuits ka sweets ka lollies. Ane?
1: Yo.
0: Ka jammara kuli wala lang rumbal. Chal numukunin joka jokao genjargo yuri yaka dangan joka.
1: Balanya na kuna.
0: Wala rumbal numukunin ane?
1: Yo,
0: so wanga in soft drink. Nguli wala tu luka soft drink.
1: Yeah.
0: Kabengo tinaga wala langa rumbangor. Tangan joka baiti nyuwe gangora rumbangor.
1: Yo, ya pa yo. Nguni ngay ka lakaram. Nguna bala nakon na we drink ka na mala. Drink mala ka chips nguna drink now mala.
0: Sweets
1: mala bala niya loka na raw. Kaya markuleo. Pili walang na dya markule na kun walang rumbal niyo mukuning. Manymak. Nguni ngalito nguni walang gurupan. Pili nguni ngay kangura. Chuka darwa mritir. Kanguna na ng rumbal yoto niyo mukuning. Kangay jal na ng rumbal. Ngay tumaram, yung mukunin yan joka. Nguruk na kung kayo na raw rumbal ko ngay to jama, mirin na rumbal.
0: Yo.
1: Yaka hindi.
0: Yo.
1: Only mag once, ya pala niya.
0: Yo.
1: Once in a month o year, ya pala niya. But yaka bityan niya bilingun ni malangat tagurupan.
0: Yo. You well, kya pa.
1: Yo.
0: Your dirty boy, Mernyang ngata, ka palanda wai mernyang ngata palanya vegetables mala ka bread ka rice ka noodles tuang ngata mala yan lur kunjo ka gangora dinaga so ngunna jamar kulil nguli duluk ka tuang ngata ka yan lur kunjo ka du marti rumbal lele ka yan yaka tangan paitin yo wai rumbal ngo gangora.
1: Yo, kangun ingat ta malang ay ngay iya pala kranga. Veggies malam, ka rice, ka pasta, noodles, pala niya malang ay ngunila kranga la. Kangun na pala dilchipu ngat ta. Ngay la kranga la. yapai nguni inga ingata manmak mala yoto uroki rumbal go because ngai nguni yoto nyumokuning kanguni ingai kangura lurkun joka ya nap ngai tumaram ngorongor korpu mangoi kakama rumbal kurna no kalanga oro chama miriam ngai nguna rumbal nan ngina ka yo maranga itu yaka dure yon rumbal nguna no kal joka
0: yo you work main mak yappa main mak
1: yo yappa main mak ta omritire
0: yo markab

0: doon yang ay walo na ina clock na AM. Unito walo yun na kala bumayan. Pero do ka nga izawar turo walo.
1: Di angun bala ka darawa machiririk dun. Riri yakoy diphtheria dual community ng lumrungal. Tuwal diphtheria riri tengun yo kamrit ririk mram warpam na yolungun. Unito ni maram dual diphtheria riri ay to jichi malamachi dara warna koro yang na koro warpam rumbalungur. Karipun mayang nito machiririk dun. Kangurungi din nito bayangun ngamatam gangiriyun. Chakchen nito maram. Markani ka family nungo, pichan balito ka saip na nabayang unuma tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen nito maram ka free dele di community ngur local clinic ngur.
2: Ngaraya ko Rosetta Wecha, ranjang ngur ngarali ka jama, kanuma ka nga mayul ngur radio 88.9, 12 euro ngur.